0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Vela mnyenga kumusambiki yekwa na 15 horas ndipo pamlipano tikulwa pamgiriza no pakapa niasam ndi tete

0: mazi asipatisa basa mayadi ya imbu mayadi ya mano mayadi ya maso kufinuka anakonyesha noto ongitra kuti kuchita usodzi wa mazi iyo asagula mayadi ya niwa peyono marichera kudziku ya Zambia
1: faz frontera ligeramente con Zambia sim.
0: Mafala amusha dolo hanenira pia mazi ya mikulo na madamo munu na provincia tete kulonga tukutimzirika kwa mayadi anakonyesha kuchita usodzi wa mazi nkati mwa provincieno adapiswa makauno Augusto Luis alunga kuti iyo nkabili mira penepa alikuenda na ikamagedi mbuto zizingi zinapita na nyama zinamedra mudamo ya Korabasa pafuna kumalisa nsambo wa kupa usimbu pakucheza nanya kumazampangwa wa nyumbeno mpepu ya Radio Mosambiki Augusto Luis alunga kuti mabasa mazingi alikuchitwa kuli madistritu anakumanika kwete madamo ya Korabasa tikulonga Magwe, Maravia, Zumbu na Korabasa. Kumulikira muno ntete ndine ino kikonseju masikwa didi.
2: Masikwa didi. Mapeto nazo mpangwa za nsiku ya leronti wani mpangwa za masinze kero. Nsoka wakukarasika ndiwa udawina Leonge da Ponta Gea. Wakuzinda wabeira mprovinsia Sofala na mando mairi na diso ya jiwa. Awandi mapika a Superliga. Santos Golonga.
3: Nsoka wakugarisika ndiwa udaburuka pa Sogolo ga. Ninga nyakuina uwankulu pa mfendo uwakutoma pa Superliga ya masinzikero muno mbaira. Awa dawina nsoka wa Leonge da Ponta Gea ndo waziri na diso yejiwa pakutanga pa masinzikero. Pidapangiza masinzikero wanewa pa maminuto kukana kuchita mako mawiri na mashano. Na misoka miwiriene mbidamalatum kupangiza mpambu zao wadzafika mzizi wakuchomwa ya pita ndoa ibozi ya nsoka ugarisika. Mbaenda kapumisana pamfendo uwachuwiri nsoka ugarisika wapangiza kisizikiro mendo ntando papanisa tum kupinduza mwanyanguwira. Badza sinza pina ndoa inango, tenepa babuluka tu ninga nyakuina ndoa zuiri na diso yejiwa. Hapa mbakwata mulinga wa mfendo wa kutoma Superliga masenze kero munumbaira. Mapeto kwa nsama yenei nyamanejo wansoka kugarisika Agnarsson Agnaldo ndiye adapangiza chisanzayo na tangwe ye kuti anache ndio wadachita piribionseni bila fungisa ye. Pacate pa Cenzo Tiveni fala.
4: Tipo adversário vem com muita força para competir, apesar dos nossos erros, mas conseguimos aquilo que nós vem planejando durante a semana.
3: Não só que o da minha naife, o abuerambo, namhambo e o kulukakamo, tu era o time, mas sem sequer o awoneke. Wenyi, arange nipano, apangidza biri bile funzao, pa masumana ndurumo, tu era o time, panisikuina. Nusoko na menye nife, wamenye pikulu kakamwe mpira. Mbwenye, masinze kero nditepo, safunika kutabuluke mbozi ninga nyakuina. Achimwana inde, ife mtachita. Pile kwa nisefe, tachoma ndoa zatu, tenepa takalanwa kusanzaya. Mbwenye, ndirukupasambo kuliwo chipapu kuti masinze kero nditenepa. Na kundina ngombo jamanejo wale Leonge da Ponta Gea. Vikran Sago, ndiye adatawira inde kuti apansoka kugarisika amenya mpira mwakutibwerane muzawone aweni ne hadakwanisa mpata unonga beti veni fala.
5: O jogo foi muito intenso, tivemos várias chances de marcar, mas o guarda-redes deles esteve bem, defendeu o lance mesmo na linha e parabéns para eles.
3: Masenzekero akali kufunika kakamwe mbawanga mamunao akagumanika pa Konga, limamuna maningi. Menya mpira mwakutibwerani muzawone. Wono, kumona kwanga, akali iyeni basa da chitisa kuti masenzekero apinduke kundi yatu. Nanchi, mipira ikamenya yendi Nkonga, iya kaiburusa. Ikamenya tuwera ipite Nkonga, iya kaiburusa. Pepare, pakada chitafungirwa kweni na mamuna kapata mpira. Na mwenemo, mkumpasa makolokoto, makolokoto nsoka onsen kuti safunika muntu ngaluza, utawire kuti waluza mbuleka pasa tangwe kule anzako. Tasanzaya, makolokoto kule pansoka kugarisika. Kugarisika pasogologa, ndi wadalemba zinao pa buko. Ninga nyakuina wakutoma pa Superliga Football Munombaira pa masenzekero adawone.

0: asakulima achibale mkati mwa ino provinsi Zambezia ndiwo anakokometswa twera akhale na pinga yakuchita mabasa aulimi mwanyankuira twera kuina ulimi doluzika na kuzala kwa mas anewa ndi maganizo angase milire ambuto zinatendeza mabasa aulimi mkati mwa misoka yakusiyana-siyana ya asakulima muno Zambezia. Mwachisanzo Gildo Tangata, mulembe wa nsoka unatendeza mabasa asakulima muno Zambezia, aziwisa kuti chakufunikira makamaka nzuzuno ndi anewa alimi achibale akhale na mphamvu za kucheka mbeu za ulimi unapirira na dzuwa ninga mafalinya pambaya na unango twera kubweza mikanzo ya njala. Pakusiya kundi ya anewa maganizo unoli mkadamu asimba kundi na ngwaje kuti mchakufunikira kakamwe kuti utongi ukhale maso so na kufuna kuonera ulidi wa asakulima thangwe kazinjikweni iwo asaninseka kakamwe pa mikanzo mizinji.
1: Pechitika tingalida tinenda pa tiwange ntima tiwangise pamunthu panapola tikwati pamunthu pida tisake podi pakubwereka tiphati pamunthu phaza thangwe ife chinatijesa ndi phaza nachiyesa ndi munda tikasiya tembitili mwana kulira basi nkhabe chita chinthu tapechitika ndinyatwa nkhabe munthu akapidikhira tayi mwenyeso afunika kuti tiwange ntima tibwerere pontho kumunda thangwe achife kanetathu ndi phazayo ikaderno athu ndi munda para kuti ambumba yonsene idye podi anthu onsene anaonefe kuti amamanga mapurumu mimba zikulu tepa aweni pontho alikumanika kuti alikusukwala thangwe asadziwe kuti pida luzefe ife asakulima mbitiluza mbeo na minda athu mbimadyiwa aweni pontho alitepa salamosi usiono siwathu basi tayi ife tikalima ife asakulima tisalima para kuti tipeze ife tipeze munthu mbumba yakusiyana-siyana mapada une podi ukhandi sipirizado ndi ano onsene asalang'anira kuna ife pano kuti tikwanise tiadyese pa mizizino tilonge kuti ife provinsi yathu ino adavilira tilonge milimo kulima kukuvilira ife gumana na matakathu ina kusoweka kwa mazi kusoweka kwa kondisawa ya michini ya mazi ife tisalima adavilira salima mbuto za mapedi za magoa tao puliso kuti podi mazi akabwera makulu tisakhala na mikanzu kakamwe mbwenye tepa so podi longa kuti mule mwene ndamba mupa mazi mule ntao tikuchemera kuna sakuli monsene akwati pontho mphamvu zibwere pontho mwakhoka mwene panapola tao akwanise kulang'anira kuchekera mbeu ya bambaya thangwe chima bambaya apeza masamba anadyiwa tao pansi pontho anati adyiwe ndi mbalonda mazi pang'ono munapo mazi ndambayikha podi kha ndi mapira manga tao mpoanango mapedi munagumanika kuti mazi alikusuza tao mtende mitilonda antota tikakwanisa pontho anakwanisa khamu ninga pya orta tao podi ikhambo pang'ono para kuti anakwanisambo uku tikalang'anira mabambaya mafalinya na mapira manga tao orta ndi pinthu kuti pya mizizi yakuchepa basi tao pya isapasa luso tapepe nakuti nakwanisa ife mbitidya khundu kunango mbitibuluka mbitikwata para kunsika mbitenda kulisirambo anza thumbo dakhonda lima tao kobide khokeni nakwanisa kuti peza kuti panango mbitiona chakugula jamu para tidye pontho mbititimizira panango mbeu zathu zonsene zidaluzika
2: pfepesi muno basi nkhalimani nkhabe thano tikudziwa kuti chonse chenichi chanesa maluwani mazenji tikulonga mwachisanzo ninga anapanika mkati mwa luwani murumbala mopeya thangwe ya damu yakapata basi mudafunguliwawo mazi yaphefuka mkulo mbanyamina
1: ande tikalonga thangwe chonse thangwe chii iyo nkhabe njira inaongeka kuti mbayilonda kuti so ndinalasapa ndilibulukirapa nkhabe orzinango njira isaoneka kuti napita napa kamala iye sazapita na munango ifitepa tikadikhira panango vidakhala kilimani na shindi basi mbwenje madistritu chaza akabvilira adathabuka na chonzi icho pontho tikalonga chonzi ndi chinthu chinango fora tikasiya chonzi chonzi mbichizatiraye mazi akabwera mbazala pakapa thangwe kapara basa tao pepopene kuti tajiwa na pinthu piwi tajiwa khundubozi na chonzi khundubozi tajiwa thangwe kuphafuka kwa mazi akapara basa
0: khondi nangwache apangisa kuti kuchipiswa kwa mitengo ya malonda pa mabasa aulimi ndicho chinaza mbachinensa makhaliro a alimi achibale pinachitisa kuti pakhonde kuoneka utukuko wa maso mkati mwa anewa alimi.
1: Ndi nkuo unaife sakulima kazinji kwenye tisakuwa tangwe mitengu ya kuguliswa. Tangwa chinjani, tikaona kutepode anza atuana maroja, tawa pintu vyao pinapikulao, mitengu anaika ambawe ni tangwa seziwa ndi kupikuda bukao, ndi nyatoya njidaone rao. Tawa, upraso tisaza kaoneka kuna ife sakulima tisakalampu kusangulwa, inga ife tisalima tisaona nyatoa ndife, ningatepa kutikuona pabuzi. Ta antu amala zwala umera oburuka, mazi amala kuja. David sakibondo kuna mbeo, tupati bondo mpamvu zinangu, tikiribondo basi. Tapanangu podi kwenda kama didi bondo. David ate, David tiwangi timanginche kate, yoneke chakucha poso ile, iburuke. Ika banza buruka, tapisa za kumanika kute anazaka kasaka ntengo. Asakala, asakugula anabuka kutari, iya kabwera muno. Boma ya tusaza patana pabuzi so na weni anabwela anakugula basi andi ya kubulukira maziko kunja aweni akabwela so asakabungwe yao basi boma pabuzi na weni anakugula basi taombasia hapa kundu mwanakilo basa adalima adaona nyatwa adatabuka adavunga vintu yake adavunga mpamvu zake mbansia hapa kundu taosomba taratara negosio na ana ale adabwela kuzaka gula basi kuti ora kali kaona anthu nyato enseni aweni akasuka mendo kakabyao pakadera nao tambalale ta pevopi ni saza kaona kuti a ine sakhani nga ndi koloni pontu pala kuna sakulima tikutepa ndi kuti kukoloniza rivondo and
2: pina funicha kuti utongo chiti tapezera sakulima nenchi mema kama
1: pana chidzungu chidabusa pontu azungu alonga oshukuta sao entao analima ndi munthu nangu anagula ndi munthu nangu tawo para kuti pepo pakhali chiverano safunika gumanisa anafuna gulo na alimi mbuto ene panafuna kwenda kagula si alimi ya mbuto inangu tioni tiki chisanzo iye abwela ali maputu ife talima tilimuno panangu talima mulumbala talima panangu mopea tawo openu ndi luabo tawo iye ana munthu ali maputu kuchigumano cheza kachitika maputu so pia penseri pa malira kondo alimaputu nkhabi kwanisa ziwa kuti ni nyato yanji idatambika mupea ni nyato yanji idatambika luwabo peno murumbala. Tawa iye ya swana ika na musolomu wachi somba ika ntengu na musolomu wachi tangu iye tepa sazi ziwa kuti pepa iye nkhabi luza chintu rae.
2: Nkhabi
1: nyato idatambe podi kobili kabwela inabwela kuna iye tae ntao iye nkhabi nyato tae ntao vala pena swa atendeze basi. Munthu adabwelewe para kuti akwanise kuti ambwezi pontu abwelere basi. Tikalonga ulime, muno, ziko yathu ino, adaeziwa. Pyonseni pyabwera pyagumana ulime, tikasaka, nkhabe munthu daenda kafunziswa kuti teafane ndikalime, para kuti atome basi yakulima muno nkhabe. Peitabwera so, munsolo peno ntilonge ni mphamvu za Mulungu basi, na nzeru zidapumirwa anthu, mbatoma lima. Peno kushikola ya kufunza pyakulima, yabwera, thangwe chija khalipuka ale sakulima. Sikuti ndi nzero zidabuka muso kuti tifunziseni anthu kulima nkhabe ngonga kuti tikalonga na chizungu ati ndi trabajo natural ntawa pepo nkhabe sensura podi akafuna kuti achiti pizungu vya kuvilira maningi sempre anabwera pontho basi kuna sakulima mbaza vunza kuti ichi chakuti chilitani ntawa pepo ngonga kuti para kuti anthu akhale anthu afunze anthu anyerezera khali na nzeru kuti safuna ndinyerezere chakuti ndinyerezere chandi funa ndisake panangu ndisasanyiri ndeka ndisasanyi chakuti iye primero atoma kuja ichi datome kuja chiti chatoma limiwa tapepera kupangiza kuti kulima ndi basa inapasa mphamvu ya pinsini wene ya kupita pinsini wene safunika kuti alimezwe thangwa che ndi awene adafunzisa anthu onsene adafunza para kuti aziwe chinthu achite chinthu chibwere chinthu athangu kuti atoma kuja mukavunza podi tikaona kadamu athu anaife chinchino tikavunza kudabulukawa parao kudabulukawa adavilira ababao akhala alimi ta na nyatwa zikaonao kumunda kule mbakugulisa pangono kujeriwa ninga munongefi mu mitengo mashite pane na wanyi mbalimba mitima mbafunzisa na vyanao kuti panangu mangwana anakwanisa kuti mbatisasanyirambo mitengo imbi berambo madidi tao pisa za kaoneka kuti pepi kuchitika tae sakhaninga kuti apae wadaona nyatwa kuti afunzisia anao para kuti kamala azapeze ziko mitengo ilemezo ya pinthu ya kulima tao khaninga sinza mazi mbanda dachita pinthu tae
0: mbwenye mama Janita Armando Rogerio mbozi anasokolera nsoka wa alimi wa akazi nkati ma provinsi ya Zambezia azwisa kuti safunika onseni ya sakulima akhali pontho na mphamvu penu pinga ya kuchita anewa mabasa tangwi basi ya kulima isabweresa udidi wakufunikira kakamwe mwaipyo sofunika alimi anewa akwanise kuchita mphamvu ya kuzwala mbeu zinango kwa mfendo ya nyankuira.
3: Anu hangali ninga nefi tingalimani mpedi. Tamete zuwe mbuli makundu nda vondu tike mfalinya, tike prima ngabo zibo zibi, mandu itani, kutikuli bimanga anjwa, tuonembu kitu cha kutipatirira. Tikuwa nisembu yesa mabiana. Agote ngonga tilanganiri mpedi, pulenembu tila maza, sera maza. Kaka ifi kuntu na kabi nefalinya nene jine masa masa mbeni kabi oneka. Purikipenseni kuli bia mara.
0: Kuli utonge tuwe la kupezea rabali anewa da neseka na kuluza mindao tangu ya guza kwa mazi ponto na kionzi cha Fred. Pinafunika kutia kwa nese kuchita mbapata bankono ninji mwanchangu.
3: Mbibida kwa nisi kapirimero mbila tumatamanga kwa sama paza. Purgi mapaza nangu mpulongea adenda na mazirai. Anangu wakita angalima kasira tukumunda. Angalima ifi mwodatu ndono tingamali maengu siya mungu imbi. Mwako wafikira geni mangu andina igumana. Depa dabula mazi nkabevi mapaza makuinda. Tambalapa sama paza na mbewe cha kutoma. Depo eju wina mbika kwa nisi kakumida ngaoneka. Mbapasa mbasa ambaje nkwanto sata nao. Nkwanto sagi sasa zwale. Tuzemu tea mazi hidu funa hapwe. Angapo hanu funa zwale. Na zwalanje nkabi mbiu. Tama guvero mbibida kwa nisi kama. Mbipeza mkumbewe ku. Mbipeza mapaza hivi. Mbora kiti poda ngati peza poso. Mashitenki mbewe liki faratari Prikisha nkabezi mbeo, nenda kazi wala angi. Maze kupo, inki unanifuna zaenda zwalisha maprima nga kachikawiri. Tengu nda kazi mbora mpunga uluzika. Maju maprima nga tenka zwali, nyemba tifunika zwaliwa, matanga funika zwaliwa. Guvenu bida kwenye mbeti peza mbeo, na mapaza. Nika mbabi kwa sambu, kutipa sambu pia kuja pangono. Nkwa nsoka nda kalima, tika itani kwa sambu punga pala.